Mantios si kabingkil, mantios si kabingkil es kakomon, mantios si renak na kuerabi sa lehong kabala, sa chikawali kak angelin tiyo chulak sa lehong kabala, yung kaya patsome, li kakomo kesum kengkil, o kesum kengkil e patsom, la isi chugesok si patsal hong di nalep, weho na katyere hong, o ibeni makokwan. As kagebi chan, nakwako na kibit chan, nakwan nakahultakas kakeko Hector, kakelabich, Mantios na nakuago itchak sa kanil ka kanil sa kamnalitan mo pwede kumbisir kung kanto de teclado ker kanto kaskal to kaya kabisyan anjit chalk kuli Dios kung kikinas kami ta kaya chak mano usila chan slady mantos slady sa chola chola slady chok kaming kill